0: Mama,
1: pethi mali yemboza.
0: Ayibo, eh.
1: Ayisuka man oza.
0: Ayi,
1: uzozokwazela
0: wena. Suka ba.
1: Eh, ayisuku yang Jova.
0: Ayi,
1: uphethi mali yemboza.
0: Ayi.
1: Ayisuka man oza.
0: Ayi
1: wena.
0: Uzokwazela wena.
1: Eh, go busy.
0: Bathini
1: bo. Ayi, bezgwespan hamba kanjani?
0: Suka
1: ngalingane zithu nemali mali ngizona abantwana bathimba.
0: Ayi,
1: go busy. Phuma ngespeed.
0: Ayi,
1: bezgwespan hamba kanjani?
0: Bathini
1: bo. Ngane zithu nemali mali.

0: tlela go senyana ka moreetsi wa ka eleng gore ke a mo rata re ke ya ka online to google nkgonne o re tshwaretseng gompieno mo tsa metshameko moreetsi wa ka tshwara o betsebe o thegetsebe o reetsetsa metshameko line 2 o diragolang ka mo letlhakoreng la gago nkgonne ya thabangwa kwa ke editswe se tsale mo mogaleng mo line 2 a re ka gore go diragala
1: mosake o montle letsatsi ke la bopedi setebosi go tlhola fela matsatsi a le ropongwe ke tepedi so mama pedi le borataro ke go diwa ga timena go diwa ga slender boy thapanga wa go gakeditswe marathon 360 radio mo go sabetsa meko ke tumedisitse mo mosong ke fela ko line 1 ke reng konne ke gorogile mo letsatsing la gompieno go tla go netefaletsa moreetsi gore tsabetsa meko di eme jang ke seke ke a lebala lekoko la 360 marathon radio ke re dumelang timena wa le tumedisa maltsatsing la la bopedi ke be ke ya ka gangwe fela ko go tsabetsa meiko go netefaletsa moreetsi gore DM janga maltsatsing la gompieno re ya go lebella a friendly international ditlhopha tse di tshamekileng ka maltsatsing la maopane setlhopha sa Colombia ba tlhotse setlhopha sa Jordan ka dinotse pedi go le fela setlhopha sa Netherlands ba tlhola setlhopha sa Uzbekistan ka dinotse pedi go e le nngwe France ba tlhola setlhopha sa Northern Ireland ka dinotse tharo go e le nngwe mo letsatsing la gompieno DR Congo ba na le setlhopha sa Chile Russia ba na le setlhopha sa Trinidad and Tobago setlhopha sa Ukraine ba tla ba kopana le setlhopha sa Kazakhstan mo letsatsing la gompieno letsatsi la kamoso ka ura ya lesome England ba na le setlhopha sa Costa Rica setlhopha sa Bolivia ba na le setlhopha sa Algeria ka ura ya lesome Portugal ba na le setlhopha sa Nigeria some le botlhano fela pele ga ura ya lesome Iraq ba na le setlhopha sa Venezuela ka ura ya boraro mo mosong mme fela mo letsatsing la ka moso setlhopha sa Cape Town City ba tla bo ba na le Makesi tse ke ditlhopha tse di lwelang go tsena ko Betway Premiership ke tepediso ba mapedi le borataro ke tepediso ba mapedi le bosupa koduwa ga timena e be re ya leboga mo letsatsing la gompieno mo nakong ye sa feditseng pelo nna le wena re tla bo re boa gape re kopana mo go tsa metshameko ke tsa dithapo tse fela ke poela ko line 1 ke be re ke reng ne ke na lwena mo letsatsing la gompieno Marathon 360 radio.

0: No, ngaka ditaola gompieno ntse ke le deep in the bottom. Ya, so le fela tso re ditse ke le deep in the bottom. Ya, ke ke le kile fela gona. Fela ke deep in the bottom ke tse ke mata. Tlola mo studio ga go ka re gona le some sengonyana se ka re sa go kuru sa go komo ga mo maleng go go go go. Mate ka bona go ke tsame ke pina engwe o tlile go feitsela go tsame ka le R&B. Ya. Mo show nyame tsame ka le R&B. Tande mo drive timing. Ya bile ke a solofela gore moretsi le rena ipotsa gore go diragalang setle sentle gompieno ka mothako. Ya ke dio tsela tsa ma India tsele pele pele. Ha ne ke tshwere maobane pele pele. Ya bile gore ya ntshwara gompieno moretsi ere ke ska senya nako ke ye ko ngakeng ya ditaola tsa bolo. Ya ya no ke a gore ke a mo picture ka. Ka sepheka sa gagwe se a se tsentseng no ga ke itse gore o tsentse sepheka se se hibidu kgotsa se se yelo kgotsa se sentsho fela ke a mo picture fela ka sepheka le manaka a Orlando Pirates ke a tshameka retse wa ka mo mesong wa gompieno re ke tse tshino ke re line 2 ke a go bulela go diragalang mo tshameko gompieno.
1: Mosoki o montle letsatsi ke la bopedi Seetebosigo tlola fela matsatsi a le ropongwe ketepedi somamapedi le borataro ke kodiwa ga timena kodiwa le slender poy tapanga wa kogakeditswe marafonga 360 radio mo go tsametshameko ke itumedisitse mo mosong ke fela ko line 1 ke reng gonne ke gorogile mo letsatsing la gompieno go tla go netefaletsa moreetsi gore tsametshameko di eme jang ke seke ke lebala lekoko la 360 marafonga radio ke re dumelang timena wa le tumedisa mo letsatsing la bopedi ke be ke ya ka gangwe fela ko go tsametshameko go netefaletsa moreetsi gore di eme jang mo letsatsing la gompieno re ya go lebelela a friendly international ditlhopha tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Colombia ba tlhotse setlhopha sa Jordana ka nno tse pedi go le fela setlhopha sa Netherlands ba tlhola setlhopha sa Uzbekistan ka nno tse pedi go e le nngwe France ba tlhola setlhopha sa Northern Ireland ka nno tse tharo go e le nngwe mo letsatsing la gompieno DR Congo ba na le setlhopha sa Chile Russia ba na le setlhopha sa Trinidad and Tobago setlhopha sa Ukraine ba tla ba kopana le setlhopha sa Kazakhstan mo letsatsing la gompieno letsatsi la kamoso ka ura ya lesome England ba na le setlhopha sa Costa Rica setlhopha sa Bolivia ba na le setlhopha sa Algeria ka ura ya lesome Portugal ba na le setlhopha sa Nigeria some le botlhano fela pele ga ura ya lesome Iraq ba na le setlhopha sa Venezuela ka ura ya boraro mo mosong mme fela mo letsatsing la ka moso setlhopha sa Cape Town City ba tla bo ba na le Makesi tse ke ditlhopha tse di lwelang go tsena ko Betway Premiership ketepedisomamapedi le borataro ketepedisomamapedi le bosupa kodiwa ga timena e be re ya leboga mo letsatsing la gompieno mo nakong e sa feditseng pelo nna le wena re tla bo leboga gape re kopana mo go tsametshameko ke tsa dithapo tse fela ke poela ko line 1 ke be ke reng ne e ke na lwena mo letsatsing la gompieno Merafong 360 Radio.

0: kamona ko sa fetiseng pelo moretsi wa ka bele gore ke ya konga keng ke ya konga keng ya tsame tsame ka gape ke boela ko go yena ke utlwe gore tsame tsame ko di tsama ya mo mosong go pieno line 2 ke butsi go dira galang ka go
1: Mosaki o montle letsatsi ke la bopedi setibusi go tlhola fela matsatsi a le robongwe ke tipedi so mama peti le borataro ke go dira timena go dira slender poi tapanga wa go gakeditswe marathon 360 ratio mo go tsametsa meko ke tumedisitse mo mosongo ke fela ko line 1 ke reng konne ke gorogile mo letsatsing la gompieno go tla go netefaletsa moretsi gore tsametsa meko di e metjanga ke seke ke le bala le kokola 360 marathon ratio ke re tumelanga timena wa le tumedisa maltsatsing la la bopedi ke be ke ya ka gangwe fela ko go tsabetsa meiko go nne tefaletsa moretsi gore DMA janga maltsatsing la gompieno re ya go lebella a friendly international ditopa tse di tsamekileng ka maltsatsing la maopane stopa sa Colombia ba tlotse stopa sa tsone na ka notse pedi go le fela setopa sa Netherlands ba tlhola setopa sa Uzbekistan ka nno tse pedi go e le nngwe France ba tlhola setopa sa Northern Ireland ka nno tse tharo go e le nngwe mo letsatsing la gompieno DR Congo ba na le setopa sa Chile Russia ba na le setopa sa Trinidad and Tobago setopa sa Ukraine ba tla ba kopana le setopa sa Kazakhstan mo letsatsing la gompieno letsatsi la kamoso ka ura ya lesome England ba na le setopa sa Costa Rica setopa sa Bolivia bana le setopa sa Algeria ka ura ya lesome Portugal bana le setopa sa Nigeria some le botlhano fela pele ga ura ya lesome Iraq bana le setopa sa Venezuela ka ura ya boraro mo mosong mme fela mo letsatsing la kamoso setopa sa Cape Town City ba tla bo bana le Makesi tse ke ditlhopha tse di lwelang go tsena ko Betway Premiership ke tepedi soma mapedi le borataro ke tepedi soma mapedi le bosupa koduwa ga timena e be re ya leboga mo letsatsing la gompieno mo nakong e sa fediseng pelo nna rona re tla bo re boga gape re kopana mo go tsametshameko ke tsa dithapo tse fela ke poela ko line 1 ke be re nkgonne ne ke na lwena mo letsatsing la gompieno marathon 360 radio.

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

Ya, bangena bengathunywanga. Haleluya. Ayapho siya khona thina ke siza kule ndawo. Apho siya khona siza apha kulo umhlabelelo othiwona phayana ake siqale ke singene kule ndawo mphulaphuli phayana endifuna khona ukuthi ke sithi phayana man bayala babantu. Bayala babantu.